Toto Chimi Mix. In your way, infant. In quick. Senga Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochini Mets. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlacopoya. In Yowal Nepant. In Timisli. Ni chop. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetzli. Nehua. Yowal Nepantli.

Totoc Mimel. In your one infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoya. In timis. Aso kitlaya. Tochin in med. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis ni chop. Nik no tlamati. Nigmati. Nehwa tosti. Nehwa tmetzti. Nehwa yowal nepant.